Dang on, I have brought a man.

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang atipong kan ko. Ka numa ko ngama yung radio

My name is Gertrude. I live Boroy. And I'm 90. Young radio.

Prima. Prima.

Yung mingin mo rako yung James Bayong, diyalin ako ng makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

Lamen Makadwell, Yulung Radio. Milin Gimbi, Yulung Radio.

0: Yo no voy a ir a otro aquí.
1: Yeah.

You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramanganing.

0: guru katra ma dang na panga raman gening ka first day ngana puni ko jinala na pa na para interviewing you on your ring ka tao my am na na na ga happening katra ka ngono kon bala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malanga dao interviewing the link you on your ring my am tao tira ko na pa you on radio yo
1: yo ngaranya ko kurama pilenda yune pengom yora nina ngarale ka dial raman gening ka win ngarani na 18 years na mangaraja mar kuleng wala kanina jawarin pitjan live walalang kangarangon ni marikurali ka thinking ngara na ngara to running walalang live ko jal ko walalang wal to kabulu yon kalung mamara walain pak lil activity ngara wilkom men makwalang bulu in wal katin game sapur kana ya ko bet bet ripen walalang jamar kule ya ko ka same time mulaka practicing dia la banji festival gon kadar wadal jamar kuling dia ngun bala itu mau mente start ngara sandayan yo yan wala lain ram spirit muna wala nga walang ram mertian wala kanin na diang bala balanya.
0: Yo ngayam ya ko Andrew Guru katram tangon na panga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayong ang ton jinak ko yun ng wala tanaro rakram tao niya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ya ka na happening jinang bala
2: yo ngaban jawan blok wawe dia ngun bala ngai ka happening dual kya mau kulis put ka start kya ngai dual Sunday which is nakun main mak ngai kya mau kuyo napu banya nakun yongon napu kan nama kya langu walang food kya ngai tuka kya mau kuyo nina ngai piring ngun tau ngun main gitu tahu kak kamu nunggu kan nanti kamu ni dulu kau napa tu main gitu pergi napa tu walang pass on wal tahu kak rapirin kak connection kawang amala kan tuan jam aku main mak mesti ngai kak happening jam aku tu banyak sport kan music ko
0: wala ya kon ripon ne wala ng gabian kam mal te ka bir ka nga ne malan balan ya ripo things malan ya kon breaking ka nya malan betul no man apa nya malan ya
2: yo belen kaban do riwak ya mouse ngara ka mina ka bi ko ka balan ya makom tio mala ka bi ko na publika ninna with Nawi Emerald Siwal ka Najawal ka Community Development Project Mapulka Nama based in Gawilun Kum and we sit down Nina Napulika together ka plan together to now with one program for young people go kakama pamwala man makyan womle work together
0: man makta man mak na na kon nungom numale gom ngayaro waga napa question na kon na no narwikam jamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om yalma me om
2: ngaranga bichan nama ngumain bala bal kun meter nja ya la ngu wala ngu jawa ngal ngau jama ku yo fit jau wa tu kan nimma mai mak tu rum do ka ba oi ka go bo toi ka join rambang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kama tam do wo ma lang yala lang o
0: yo man mak tanga da o ka lachu ni malang o mide ko man mak tanga malang o da o ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malang o room ko manara yakamale ko ka birka ndan ka napa breaking kanapa malen pilaya malen ya man mak tu malen ko napa dao lacho ana wa pem dan lin napa bang pilaya lin ko dao ana pun dal belang mayam yurwi kanapa dal support jamar kolen malen
2: pacu do makam jama ko ing kana pam dia ri rom ngo palanya
0: yo thank you yo ni makam mayol ngo area 8.9 jinal raman gening
3: no we enterprise is ngara Justin Gauricha abotro tinde makadiala 88.9 FM yolmo radio kalenko

0: The time is 4 o'clock.
1: Yo, Nameri Book McNarua Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, dudu.
2: Biangun balaga darawa darawa machiririk dun. Riri yakui diphtheria dual community ngulumrongal. Tual diphtheria riri tengun yoga mritir ririk mram warpam na yolongun. Munituni maram dual diphtheria riri aito jichi malamachi dara warna koro yangara koro warpam rumbalongur. Karipun mayang nitu machiririk dun. Kangurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
3: Yo, good evening. Tau dao listeners. Catherine dal Insect Day, Remembrance Day ngoni nakun limurong namuna na wi limurong kami malakan war serving marma merti Australia ka New Zealand na kundoli de Insect Day ngay tuwali di ngoli kanawi alimuro remembering na kundoli na mala ngundi walkan ngupar wo bichar bala kadakal ngun mala walkan repo station ninanya bichar. Anakon, maranakon kadal malang malam interesting. Kapermission ko nakon ngarang ngon marin. Rira kay ko ibakyo diak. Yan if palang nakon mato guyangan pingara. Permission mo yaya biyang ngal marang dory rira kay. Ka wakon dory ka dual nakon limurong rira kay yan na wi limurong al sharing daongor logo. Pala na wilil. Na pongal dal yuruwe. Kam ngay kan last world woman dinan on the island. Kanga matamal ngon recording dole di. Tao. Wonan ngon experience World War II. Kan number one. Ngon ngurong ngay na we German do kan try. Na we. Wuya mawarbam ko. Kagandar koro ka bicara Jepang. Kadwali di ngayto ni nakon history. Iya ka ngayto al wukiri na we written ngaja oral. Bicara ngay rakoy ako yam nakon mari hilapulong do. Romy ako yam naro nakon turaray limur kaya ako yam naman nakon doon. Turaray ngay ka passing down doal. Iya ako yam naray daw yan. Ka book ngay di kay dal up ka na kung publishing mala nga pagi families to bawal amiri about it mo ning upi history pero lor kundo niya kamach but one thing important about dun ya tao yaka yol ngay merti country especially del Australia ngor mo na bilin wala ami mir mala record ka ngay tam yan ako ba yung alimurong ulike merti exposing each year and sa day meri that yuri wal kanakun dali di ngay taran dali di balanya meri World War II ngay dali main base Royal Australian Air Force ko ganakun ngay dual history iya ka maringi match ngalapal meri kadar po jamar kule mare ngalapal ngay jamar kule you know we should be proud of something like that that ngunye history ngay walal ngay ngumirin yuri yu ngay to base kadara. Kadal mo tumaje ka experience nga ma tao ako yo
4: yo na mero alal para dole ako laplong damaranji dole ngoy milingin bi community ka bapro nga jambar pingo dole deng jira ma ara tungang unda ko ngade miringon jo uchel kara raing krawirja pangayon malang dudaw lakaram baman ngoy Kundinal kira walal Japanese to mala maring oni marikin ka bombing walal dual milingin bi anamlen. Iya oni bombing year of the bombing dial milingin bi now yo 1942-43 period dial milingin bi.
5: Yo. Mayang ayo rakalan din ng balat. Balik ko ba nang napiling dan. Boyan nga napiling sendai. Na na clock. Nando iwan. Wangan dan bilcho ni nan ijian boy.
6: Yo lo ngaya pun.
5: Clean ya.
6: Clean ya.
5: Yo, clean ya. Bayang nga napiling ko do iwan. Bayang nga napukan. Kanan maya kan clean na ibitan. Pian no mangalo. Kalau yun kangata yun gom, kanuka, para ni mga rungay ka man, akan marginal, lalangar lang mo, Japanese word o yun, meaning mo, bitan yan, kangana pa bitan bahay mo, yaka, pwede lang do, wala nga atil, kaya man yun, papuro, bitan nga na po, para ating lang nga na po ngay kan, kaya malkulit ako, loman, kuya ko,
6: Nin boy na makan bumer.
5: Yo, nin boy na galo, ha?
6: Eh?
5: Haboyan nga na po kan. Kalki, gori ba? Man mag. Kamag, mayroon nga na pringo dao, mayroon tuwan, jupal. Malay ka lang, kawin la. Pahindin ka nga do it one? Nao mo, galo, ha? Kabitian, wae, jamal kule, olo-olo man. Ko, marginal, di ka Japan bubuna, kanapan bisal. Bayang mo tubo na ko bitiyan malay ko limer matin kling na yawangan bitiyan warpan matulaw yun ko limerong babunan bitiyan malay mula jaga mo mula
6: ngalapan
5: mula
3: so kung nakon ngay kanya ko yung alarom wakoy ka mari mada 1942 to 43 ngayong ni bombing kalipong rin Japanese mering o malakan ngayong bongal bombing ko rom ko karali Australia lila Kangai ngan lemu rongun, nak lemu rongun akan ya kangal kabai skandaran dari di Yorwe. Kasan dah yang ni walain morning, mana aku mera brial drop peramain, wal marjun bria. Kamara ngan ni mar mangal apa lemu rongun mera miak mera kurut tu mera lemu rong. Tuli ya aku mera ni ya kangal wakui. Wangan marjun mera kangal kudu pemandu lemu rong. Tika kamri ngan marjun kangal wal kan ngan dawa kangal mala. Yorong kabi jaga ya ka. Lingkungan murung puna, dari wajah menwi malabican. Kamera kabinnya kaya katanya wakai ngundawin, ibunya Jepang nama lah. Ya kangen ibu mana yang limurto, tolong purun naik bapa itu yang minister ina wiyo. Palawal macam itu mut punongal nama lah, ibu jadi ngoyong ngundan dia markulinan. Ayang ayat nama napar, ngulandan. Yo, atau tu bulu limurung amadao, pat ngaramak tu ngatil manikai nerpan.

0: Mungkin makan nga Korea lah, my country. Mungkin makan mana kaya. Kalau tu makan atau ada yang balawa, kalau angkanya berenda malang nawi, mana kaya malang depan. Kalau lima sepuluh tahun nga mau mungkin pergi apa.
1: Mana? Lah, nak perlu pergi malang kalau kemar mak orang mandang nenan bantu.
2: Jual mana ya aku nyamak?
1: Mandam, pun kerja, ada kubur mereka. Ako mo, so, kanapin lamas yung da, lalo ajulk mga nga la, ka magatawin na, dulk, magatawin yung tingol, kalalupin na por, patapatan na por kuya, para martinan. O rin na por martinan, din man, ninat na nanangka ako, para siyo na na por kuya, or para walang family, kuya mala, para ngayon, kuya ba ako naman yung bangal, yung unang Japan na bilayin, sabihin bilayin, siyan dahil bunan.
0: So, sana yang ngayon ngunin akun umlingun bunan ga cemar kore orongo, yorongo, yorongo warbam makon mutpunu ngal walalany walal ko yorbala munan walal ngwajt mar magachawil na area tole yorwe obrugulan dar magachawil ya ga marma ngalapal mara yorongo miak mara wang ang ulo na kung nila pa mabran ako ni bijang stayed behind ang unang walang nila din pumunta magacha wala pa lang pichan wala pa tapat tayo na may palya ngarin din ka sharing wala pero mara do pichan ka ang unang ako ni ako yung alja kani wala kan ako wow meri yan din ang ngarin din meri kan wala lokan ngayon ni bijang ulo na goyur da wartro kuri ba kung ngayon ni na win tart niya blind niya meringon.
2: Nah,
1: barang ini mana? Barang ini, mana nak perlu? Untuk pengalangan ini nak perlu jual terah. Leda yang jaga kami ni.
2: Jual tu ya kau jual leda.
1: Nah, yo.
2: Kalau kau ni?
1: Yo, ay makar walai. Yo, jual terah nak pergi cuma Martin walal. Ini terlah lapet lawan deh. Betul. Lao, cuma kau le. Orang orang mana korol?
2: Ini terlah.
1: Ini terlah berkah lapet lah.
2: Warna orang ni.
1: Negeri.
2: Yo,

0: Non mi sono mai fatto la colpa, la mia collega, l'altra di tutta. Quando pongo la per, quando è una per mette tanga, ma è un po' di colpa, non è la blenda. Si è venuto. Quando tu vuoi che non è la ca,
1: tu vuoi?
0: Io vuoi la ca. Para nga ayaw to yung pala yung bom yung nga yung bom.
1: Wanya bili?
0: Dito ni mula ka.
1: Wanya bala?
0: Yo.
2: So ngunin yung malangay kaniya ko yung alurugoy wakoy na wi garkil na walbing ring ngunin na wi umut po nung alalalay. Ngunin ngunin na kun hiding place siya ka. Ngunin wako dalwa yung muro lang kal try na wi. Yulur yulur kangay wako na purong kalangay kan bicara walang gam yaka yaka pala rin gawin matu kakar king or yulur yulur yung muna reach ako or larsa ako yung bicara walang mak muna di walang safe area walang to yaka parka mak I don't know na mawalan yung shooting bala aerial bila wala yakan muna na kun marikin ang ngurok pilihan na yuko wutu na raw iaput ko maka tuka tumbal mara muna na mala plane na mala kalau tu kaya kamar kami naib ini jangan runway ini bak kita urut tu narau, yo, yo, I think there was wakai bulu airport jam orang orang ni lelengo wakai orang nak kon if you ever go you will again you orang nak kon family ramen keling orang like side orang you will hil kalang orang, if you notice kalau orang plane orang there's a space nak kon tu kan naib kan kaya kalang when you landing it'll be when you coming from the pongamio airport it'll be on the right, left side. I think that was the second airport when you all got try and away. You remember the airport, the Jabaman, the Polican and the Nadian. Come more, O'Brien, you're on your ship. You're on your steamer, then you're going on the beach, and I'm a World War II. Then when you're bombing steamer, when you're going on your ship, you're going on your ship, you're going back to the world, because you're being a bit younger. Namarang ko nila yung photograph. I like you interesting daw. Yan mga ito kakuya ngayon. Ngayon, bibayang ko wala na happen ni morong kal. Tiyamar ko li, ito na yurta generation. And biya ka di alwo li morong happen. Yung ngayon, mirti yun li morong kalang alam. Wala pa ni morong mala. Ka, dali di malang ni history. Ngunin ngay take place. Tuan niya ka nila karangal. Yaka ngay dal written. Tuan niya ngay. Kaya nung ulit ka, duraya ako yam kapasing down kadalim ito bulo nga matawo yurto na nga talaman ikayin rapan

0: Yun makarunga ko Shelley Morris ka Stephen Pigram ka manikaya ko Over the Rainbow ka dol ka bolo balay di daul rong ira.
1: Uni kaya kan para kalang pede bringo lakang al daul. Nalcer walal air riding wal dol kyar milling in Bay Island. Now you ye 1942 to 1943. Unni balanya meri walal meringo do meringo wal Japang mala, Japanese mala. Ka daun makan unni ngakol. Unna kyar ngai walai duru prang al meringo ideal. Baman ngatil bileng unni balanya meri Sunday wallo. Ka balanya meri Sunday unni wallo. Walal long trio long walal bala wal ngi announcement ngakola ngakol na lang ngi ngi walal warning pukmako wawa clinio ngayuangan Fijian minister ngay bapa
2: yo
1: bapa limrong ka balalakangan na pukmako yung ngi dao ngi mringo kan marikin warpam na kunuri purun jay ngi ngi dap turung na anting ngi ngi wakri ralakan Ning bi malalakan jutur guya memeralkan. Kemerungin report ko bala lecuri urna. Kudu pungal na yung urungo bararingo. Palan kan kurungin muna Richard illa ginawa muna karki or muna karki. Kurungin kan bararingo yung urungo. Garwa muka ngalapal meri jamar kule. Yo. Atuwalin akong dao ngay kangura na kon prehistory ngay kangura. History ngoni a living history it happened there milling in ka lucky walang na kunni yulong walang ngoni wala survive there walang atin walal wang ga yulong braken mere miring ona pro pala nya mere a duale ni manung ni ngakol rakala ngai ade mere wan lakala ngai dao ni malang mare ni mato mang gitir ngolo ke dao bookmark yulong walal tra no the territory anem limurong Dole dao. Kabalanya.
3: My name is Mick Lai Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolno Radio 88.9. Yo, manmak.

0: yo, we're listening you on radio. Don't jingle. Kama kayo rin magpagto.
1: Yo! Jamar ko lang bala kang utan. Ngunin ni di ang bala rapiri balad. Karangka balad ni. Marjolk ni. Ngunin ni. Jal ka nang umir. Ni tukang utan. Ngunin ni di yindit rin dya. Ngarin ka ng utar. Ngunin nga ramachin ng utar. Ka papa miringo ngarako. Ka ngari miringo. Taray mirimadany. Nguni merakan rai piri urung arany. Kawangan raku merakan yakan itu ngulan alcan jama. Yakama nguci ya. Yul nguni ngay nungo ya kuroto. Yakan itu manangiri ngula yul ku nguni yakan nungo. Ka nguni nito nama. Yul nguna garnung na. O urong na ya kagit kituro men makongayana nini gangutan ito meti men makomayana mito lang ayong ni men mak na room jamala margitin yarao jamar koleo ngunin napurkan ngutar ka margitin napurkan ngunin di mala room napurto ninaka kajal kri napurong to ya kajal kork mirir marjolton ngadin ka bapany o marin o kuruto mirin mala ngunit di napurunyawal ngunit marang grupa na aga rapiri ngunit di ngulan na nito maram ka nito barko ay kum na nito maram yakayan gal ngadalti ka no kalayan room do nito kanin na ngurung iti ngunit di balay na kon dalia pala niya yol ngo kalal kal ngay kabalay na kon balanday ng lalak karampichan ni to ngaran makmakton ka ngara to nun na makmakton kati ang balay jamar kulay ng lalaki ba ang ngunit yung room makmakton na ngay atol chal ka ng umir jamar kulay ka room ka ng umir piliwal ngunit yun din mala na umir na mala dilingin mir na ka diramon kawal jangan lewat di bicara natal ngara yin din meter na ngara pintu dalwang ngara kakak na amara koi na ngara ya kalau nina purja ya kabalanya kanan nina na mil jamu kada dilak jangan lewat kanan nina na balanya kon ngama kolek ngamala ana matuka mala jari yon nguruki di room ngamala ngatil jangan lewat kanan bayang ngoyu tukuru kanan mil tu yurtai dungara nyumukulindo bay nito ngalapal na mitil na kajaman nito nito kurokam. Kadira mo ito yurta ya kabichal ng maram nan ngayon ngayon yuto yung miyalkal to kurupan. Ngutan do una mo katukari ngara lil ko na bibi lil room nga ito kunin nama kamarakitir na nga ito kanguna chan nga ito marichi unay yalawal to nan ngunawa nawa dira mo kunaraw. Kanan ngoto miyal ko abichan bili. Miyal kya to ngura ngunal. Ngura nga ito. Walal to balanya batan nga niya batan miyal na. Nawal gurtalil. Batan gato walal to urin yun. Ngunin na ko. Yakan ito batil gari. Uripong wal yul ngawal. Ka loko wal to batan. Ngunin nungulak karambichan. Marchin sa kadunupayan. Ya kan itu ngulan na yaj kurja ma. O dukar ngulan itu waptun bala bichan. Kade akun manangir nitu ya ka manangir. Ka mata tu rinjon. Yuwal kan itu daula karam ya ka nyala. Ka nama abda mil. Nama nitu yul ngon ka bichan nitu yurktun. Mak tu na oi rom ngunitin. Yo. Diramu yurtao ka bala nyabili. Marikito ka muna kong ngali yun. Na, miyal ko ngatil, ka muna ko itong ngali yun. Ngunit hindi. Kayo rin na nga ito. Ngunit din do lakaram ka. Mara nga ito yala miyal na hindi. Kayo ito nga ito maram, gurukam. Mara ito yaka yal gitir ya pichan. O riri miryo ito yaka. Piling ngunit ngayon room da ka lakaram. Kardira mo, yurtaw. Ngunit ito wala. Dira mo kunaraw na nawa. Walto bichan bilim. muk maram wal tunganya ya ka ngai tuang ya pau ka ngamau ka do ai ko ka wawao one de rom mala kamil gurupan ngateling rom ka bolendo ka ngone tena dapi kurna ngone to dira mo yaman ka wara ona to kanin na pala nyan ngol to ja madar pa pala nya na ko ir panarau ka ngata ngai to lokka ngolong itar pai ka ngoi de rom mala diang bala ngole ka marjor ton yol ngoi yurtai yol ngo mial kadira mo pilal ngle na majak ka wal indin ka ngone wal tu jama bala mirna wal langon jal yol ngo rom ka bicen wanga putur ni tulap maram ka putur bicen ni tu ngande u papa o guru to mere u mala ka walal ngo tulak karam nar chan ni to yo yakatu ni pingana jama ka ngone ni jal ka ngomir ja ngone ni room lo na bay ngon ngo room yo yo ka ngai tu ni bicen beli nan ngo jamar koli Kangai tu bican beli walan marang kerupan. Unin na indin unin mak mak tu na oina. Yo, kapalanya.
2: Yo, tuan maka yul ngurai dia ngama ngarang yingi aku yulang. Yo, cucut na.

ñako labi dong ra kanen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

0: beyang un balak a darawa darawa machiririk dun riri yakoy diphtheria dual community un lumrongal tual diphtheria riri tengun yo gamrit ririk mram warpam na yolgun unituni maram dual diphtheria riri eto jichi mala machidara warna koro yangara koro warpam rumbalongor karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi dindi to bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip na nabango numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Arako ya ko abano nji, ribi ang rakan nali yul ngay lang krama kagaili. Yo, ka tuwala wangan ngur yang rakura nina kalopa, ka radio ngur ngara tuwala wangan ngura yul ngur radio at ko. Apa lagi nak?

Yeah.

Yo, ngara Johnny ngarpi je. Kayu listening radio 88.9 FM.

What have been firefighting? What about?

Yeah.

0: Piangun balaga darawa darawa machiririk dun riri yakui diphtheria dual community ngulumrungal dual diphtheria riri tengun yoga mrit ririk mram warpam na yolungun munituni maram dual diphtheria riri aito jichi mala machidara warna koro yangara koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi dindi to bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Yorong radio, napura nga mga di pungor dunji ngur.
2: Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman.

Bagana ramani gadi

0: yo bok mak ngaranya ko en jula kanga man maka 88.9 FM yurong radio
1: warko ka dai mere na ko ga polisi mara ular kanda na na na ko doale na ko Harap tunang itu, yorongon. Ular kandau. Namandul nakoy. Miapunun. Doalin, yorongon jambat ngo. Mukar. Mukar. Karaburam mukar, yorongon. Harap tunang itu. Nakoy na bulcimarana. Walaan wae dai mere wale na go yarum du na do ngare urare gare na ma do na liani.

Lamar ngalamar jen aku lah.

Lambat. Lagu ngaradu laman marjim Maria bayu Mugarwa.

aku ya ada kalau gagal mana kaya dengurnya ba ja ja milah.

Tabar mana ye, ora ora ro, ah, balale ko yung ulja mana, abi ang, ang aju ang ako ngoyol ka.

Namar gara mar ye dware ja ja Ngara do mukar yo nene nyo

Don't be a man,

Dwelling on the inner, living on

Yeah.

Yo, bookmark Elvis Hour, Monday 9 a.m. Ka Wednesday 4 p.m. Tinali.

todavía tenía una curva.

Thank you.

0: tan jadwal kuar yumun dai kal kitira unarai 2 o'clock ta
1: piang un bala ka darwa darwa ma chiririk dun riri ya koi diphtheria dual community ngol lumrongal dual diphtheria riri teng un yo ka mrit ririk mram warpam na olgun unituni maram dual diphtheria riri aito ji chi mala ma chi dara warna koro yanga na koro warpam rumbalongor ka ripun mayang ni tu ma chiririk dun ka ngurungi din ni to baingun ngamatam gangriun Chakchen ni tumaram. Markan ni ka family nungo, pichan balito ka saip ni nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni tumaram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Yo, bukmak namil numa. Ngaraya ko bulkano, ka wangay ngara ka doala yul ng radio nulun boy ngur. Ka wangay ngara ka dipungulkam 88.9 ngur. Ta perek...

0: piangun balak a darawa darawa machiririk dun riri yakui diphtheria dual community ngulumrungal dual diphtheria riri tengun yo gamrit ririk mram warpam na yolungun unituni maram dual diphtheria riri eto jichi mala machidara warna koro yangara koro warpam rumbalungur karipun mayang nitu machiririk dun kangurungi dindi to bayangun ngamatam gangir yun Chakjin nito maram. Markani ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
1: Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ka ngaraya korawa nga tipong kan ngo. Ka numa korawa nga ma yor ngur area

Ya. Ya.

తోకి పాక నో కదిరటి బిదిరిటి బిదిరి కదిరటి బిదిరిటి.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu nadap.

0: Adaco Steve Nomura, you're listening to 88.9 Yulm Radio, Loyal Nulun Boy.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yo, yappa, namirini.
3: Yo, yappa, majmakara.
2: Yo. Ngara gale kali, Dr. Alyssa, gadual pulkanoe, ngara ko yappa, miringo, ga gator, linyo do wanganamir, nutrition poe dao, o ngata poe dao, ane?
3: Yo, majmak yappa.
2: Yo. Before, you were telling me about matayal. Can you tell me that story again?
3: Yo, nao mo kaya pa. Muna, nga na purlika lakram, nawi. Nga ta nga nyan, wain mala di ka nga nyan. Yaka nga ta nyan, wain mala, warakan. Muna, nga na purlika lakram, nga nyan, matayal.
2: Na warakan, matayal, mir.
3: Yo, nawe mo ka ngay iakon malangon na balanyan akon. Mia puno, kuya, witi, janda, maranjal na ngay kangura ng nagapungor. Kana ngay kangura ng nadilchingor.
2: Yeah, so tangan
3: ka na. Kamaypal, warpam. Nguni ngay nganapurong nilakraman matayan dya.
2: Yeah. So na mayali matayal?
3: Mak ngay nguni mayali ngay nguna ngatil baman. Walkan lukan yul ngay walal. Ngarang uli nga makatao. Palanyan akun yul ngay uli nguni ririktun. Palawal nguli jal tirwala nguna mata. Nguruki taisko walal to nguni di luk ka da kay walang do ngamati ngata ulukan na raw maknguni ngay nguni na matel ya lukka nguruki
2: yo main mak
3: yapa ngarano na nung ang don balanya ngata malana kuno malang balan daw mala na no malang nguni matayal ngata na mala warakat mala na
2: yo nguni Marama groups. Matayal balandawe. Wangan mainmak. Ka wangan yartkur. Muni yartkur ngata. Muni matayal. Yor. You walk to the dawu. Dinagaduel ngata gangora tangan jurkur.
3: Piyan ni kadala kramay. Balanya bilin akun ngunangay matayal. Napurong. Kanu malangay matayal. Yur ngay yai kur ngun ingat tanyi ngura ngay kadangang meliti jukur.
2: Jukur, yo.
3: Numalangal balandawal niya matayal yo. Kangayatam jukur tangang. Ma.
2: Yung upoy matayal mala, warakan mala. Chinagagang ora duwal kunyil. Kalur kun jukur. Yur chinaga balandawal matayal ngata. Yatkor, tangor lurkun gonil, yor tarawa chukur.
3: Yapijan. Muna ngay kayur ngwal jangura konyil lurkun chukur kangamakor ngay. Kanguna ngay ka balandawal jangura matayal ngul ngata ngay menmak yur nan ngul chukur tarawa.
2: Yo, you al kiapa, you al. The food in this group is things like Red Rooster or KFC or fried chicken or chicken wings, dim sims, bacon. Darawa mala, takeaway mala. Ani?
3: Yo, yo, yapa. Unani kan lakrangal mala nguni ngata mala. Nguni mala ngata nguni kan lakrangal nguni yaikur mala. Yo alak.
2: Yo.
3: Ma.
2: Yeah. Yo. Yor wirpu warakan kangora. Palandawoy. Kadu almala steak, ka eggs, ka fish. Kadu almala yan lurkun jukur palanya yungu boy walkan. Kadu almala main mak meritir.
3: Nguna ni kanla krangalia pangata mala, nguni ni kanla krangalia ako mala. Nguni malangata ngay kangura lurkun jukur. Kapalanya ngay nguni nakun yungu nguna napurungata.
2: Yo.
3: Ma.

0: Yo, mara ya korau sira tamaranji. Kawark tundang ali karta la skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yepa, galikali. Ngarandu na itong ngang dun. Huwag ka bulo question to al ngay kam. Na ngay kam ngunili di daong ngura different. Nguna na kun yul ngata ngay huwag ngay ngudawo. Kanguna ngay balanda ngata kangay kanguna huwag ngay ngudara dao ngay kangura kangay nguna warakan yan manday. Yun na ngay different yan ang ngunilin dao nga ngay ngudangura. Nito na kulakaram.
3: Yo, main mak question ya pa yo. Ngani witi?
2: Eh?
3: Tinagagangura wain?
2: Yo.
3: Yurkalki kangura lur konjukor. Ani?
2: Iya, pijan ngone ini ngai nakun witi limur tu nama kanganak ngai ngoni kangurai ngai kangoni witi ngonya lurkun jukur ngai kangura witi ngonya hi ya pa
3: yo yo
2: yao
3: your chicken mala
2: eh
3: jinega chicken ngai kangura wein nganak.
2: Eh?
3: Kagalki gangora chukur. Your bulu. Jinna gangana gangora dangan chukur. Kabulu. Nango paruan chukur mir. Dangan.
2: Why, yo, walaki apa?
3: Yo.
2: Yo, gangon eating a chicken ya bit ya, ungale, ka warakat matunama. Munangay nganak nangongay pijikin. Munanan ka chukur ngora. Ka baruan nguna nanukal nanukin gal chicken nguna ngay kangura jukur nango kana that's why ngay nguna chicken jukur nanuka hindi ngura
3: yo
2: maya pa
3: nguna limuro marichi shop lil limuro to nama fried chicken ani o KFC chicken ka baruan mer ga jukumer tangan. Your rupu mak freezer gangora chicken your barwan miru eh kadu al main mak your barwan mer ga fried chicken mala yaka main mak chukur mer tangan
2: yo ngunda ngai lakra ngal bicar ya pai kam ngunili murtu marki na kondol lil kana mali murtu nguni warakan mala tual na kun warakan malanguni ngay ka ngayatam jukur mir walal shop mo. Palanya na kun chicken ka wangay ngon mala fried chicken mala ka naman namatungan yan manmakum limurto naman nga nyan nguni ngay chicken na kun limurto naman barawan mir nga nyan. Nguni ngay kayo ngurungi di ngayatam jukur tangang meritir. Kanguni ngay ito na majikin nganyan nganak yan nguni nan ngubay ngubarawan. Maklimur to nguni di jikin maram nguni ngay makmanymak ya jikin. Jukur nan ngukalurkun ngura. Ngani ya pa?
3: Yo, you welk.
2: Kawangay na ya pangalan na ito bulong angdun.
3: Yo.
2: Buliki dal buliki na nanong buliki nga dawo.
3: Yo, tinaga buliki rumbal ngo?
2: Eh?
3: Kangora warakan nganak?
2: Yo.
3: Eh? Yor tinaga nganak kangora tangan cukur?
2: Yo.
3: Eh? Ka nguna butches mala, ka jama hamburgers, ka sausages, waladu patan lurkun wain katarawa jukur and mix it up and then make the hamburgers from that. So they just put a little bit of meat in the pot but lots of fat and mix it up to make hamburgers and sausages.
2: Ma Yo, bili mo kalimro nga kung nga yapay kan lakrangal. To al buliki unya daw. Nga buliki nga wingay nganak, nga buliki nganak. Nga ngay yukur mire.
3: Yo.
2: Ka yukur nang kangura ba ala mir buliki ngurok. Ka nguni wala nguli maram, buliki nganak. Balawal nguli kaman butcha shop nila balawal ka jaman mixing na nguni di bulikin nganak na jaman yung wali ka nguni yung wali nguni nganak ya wine ya nyumukunin maram jamao sausage kun nyumukunin wali nganak maram ka mixing ya wali military niya balay di ka jukur na ka jaman yung wali nguli nguni ka numamaringi sausage kun nguni numamaringi ka maram. Nguni nga ikangura, yukur darwa, because walang nguli ngunal jama, ka yukur na walidangan gumaingang nganak, yan yung mukunin na. Ngani ya pa?
3: Yo, yo.
2: Why, yo.
3: So at McDonald's, dual burgers,
2: eh?
3: Tinagagangura darwa, yukur.
2: Yo, nga manumaka. Nguna McDonald's kung nga ikangura, pala niya bili darwa, military yukur.
3: Yo.
2: Yaw, ya pa.
3: Yor. Limru dumarchi shop lil. Ga limru nama steak mala. Ga mince mala.
2: Yo.
3: Steak ngora jinaga gangora. Kalik ngora gangora chukur.
2: Yo.
3: Limru kanama.
2: Yo na mum kalimri pa.
3: Samak limru marum. Ga bala marchi wangalil. Ga bengo limru du na yiki. Cut it off.
2: Ngurkam.
3: Yo. Kabing o limero tubatan. Katuan main mak.
2: Yo, yapa. Nguni ni lakar ang albuliki meat. Nguni balanya. Nguni limuli. Marchi shop lil. Kanama limero tujat. Limero tubuliki umaran na raw. Yun limuli nama. Nguni yukur. Mirbuliki. Palanya. Kali kur limachi ngura yukur. Palimuli maraman. Nguni shop ngunya. Kamarchi limurtungo ni wanga lil. Kangunyal wanga ngur. Limurtungo yanga. Kamara manjawak. Kamitu limurtungo ni mala. Cukur mala galikur. Ngurukam. Kayur na ngalitu batan ja. Nguni ngay mainmak ja.
3: Yo.
2: Eh?
3: Yo. And it's the same with mince. When we cook mince.
2: Yo.
3: The fat melts out of the mince, and if we drain the pan, so the fat comes out into the bin or something, and then eat the mince after that, it's better because there's less fat left in the mince.
2: Yo, awaga yung ayong nalakral kali kali kanta ulimurong kana upo mince po mince kung ilimuli kamaram menmak. Nguni barchi limurto ka mawangal ka batana limurto. Nara nga ito ka bongbong doon ka. Naman ito nga ito nguni burum dira. Maram nito nguni. Yipat mirin nguni ni kabalit nalibatan. Pala nito rari yun nito. Chalton nito na. Wika nga niya nguni wika. Mara nga ito nguna yukur. Lurkun dir. Wandir dawatun.
3: Yo.
2: Piling nguni nga ili bungbong dun niya, nga ili yukur niya nguni lachuwari yun na. Ka nguni din ito chalak dun nga bichan, nga dry kum nga niya dawar maram, mar nito lukan, ka nganak na, mar nga ika nyumukuni nguni ili nganak ngungura yukur. Piling nguni nito chalak dun niya muka nguni nito yukur chalak dun.
3: Yo, you are palando wangata, matayal.
2: Yo.
3: Tuwal main makmala. Steak, chukumiryo, mince, chukumiryo, or chicken, paruan miryo, or eggs, ka fish, ka tuna, tuwal mala eh, mainmak. Yor, palandoy, matayaka mainmak, chukur mir tangan.
2: Yo, ya pa?
3: Tuwal takeaway mala ne.
2: Yo.
3: Burgers, ka red rooster, ka fried chicken, ka dim sims, ka KFC, balanya eh.
2: Yo, alok.
3: Yo. So, nguning ulil limur marti shop lil.
2: Yo.
3: Palang limur tu malajari yun. Ano
2: eh? Yu, yapa, yu, walak. Yu, nguni mo ka na mabili daw nga kulkan yapa, wong. Nguni nga ilak ra nga labi ngor na kun steak ngor, mince ngor, chicken ngor, ka lamb, ka eggs, ka tuna, ka fish, mala. E pala niya mala ngay, nguni ngay mala main makan mi ngatali morong. Ka nguna bala ngay, nguni wang ngay ngugrup lak ra nga liyapa eh. Pala niya na kun na, tay kawai pi ngata burger, ka Red Rooster, ka fish and chips, ka na
3: KFC.
2: KFC, bala niya malang at dual nguni tay kawai ngur mala. Nguni ngay ka ngura na hindi jukuro.
3: Yo.
2: Ma, ya pa.
3: Kaduwa hindi jukur, yaka main mak limurong rumbal.
2: Iya, na way walal dual ngay hindi jukur, yaka limurong main mak rumbal ko.
3: Yo.
2: Ma.
3: Ma. Ma, ya pa. Mak limon to bulu wangan na mer monyang uy eh
2: ma
3: yo yur ngatel limon to na ngama manika eh
2: ma
3: ma oh.

0: I want you to listening Yolngu Radio from Yugalmangi Rangers. Ben Wilfred, Ma Jujutna.
1: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT's Communities for Children Initiative, East Arnhem Site, supported by the Family Support Program, Department of Families and Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
2: Yo, yappa. Then you ngatil bilin lakrangal matayal ngatawoy tau. Yo, arti yang bala. Then you to wanganamir menyang woy.
3: Yo, yappa yo.
2: Yo. So, paman ngatil na tilti boy murnyang ngata.
3: Na ngay murnyang ngata. Tilti po niya.
2: Yeah.
3: Siapa? Na uwi mo ka pala niya kulaka, kangri.
2: Yeah.
3: Ka ringo.
2: Yeah.
3: Ka duyunga.
2: Hmm.
3: Rinchango.
2: Hmm.
3: Jalpingo.
2: Hmm.
3: Kawangay ngo malangata taro wa meritir.
2: Yo. Katuwa malam main mak meritir limurong rumbal go. Ane?
3: Main mak ngay meritir rumbal go limurong.
2: Yo. Ngulikango ada tinaka palanya kanggore ngo. Yan lurkun meritir cuka.
3: Yo wala.
2: Eh.
3: Yo, ngunya ngakul namay ape kalakram. Muna nga ikang ngura, limurong kalangatang or lurukun juka.
2: Yo.
3: Mukaya pa?
2: Yo. Yor, palandawoy, murnyang ngata, nguni marma groups. Ane, wangain main mak meritir?
3: Eh?
2: Katina ka tuwal mala, kangura mar lurukun juka.
3: Yo.
2: Yor, wangain rupo group, tina ka tuwal mala kangora yindi joka tarang tangan joka
3: yuwal ka wana ngay kangatangol ngora lurkun ja joka na ngol mala ngol ngatangol
2: yo tuwal mala talanya bread ka wheat bix rice ka noodles or pasta ka kidney beans, you know those little tins of beans in the shop.
3: Yo.
2: And also all of the balanda vegetables, like onions, potatoes, cabbage, bookmark vegetables, mala.
3: Yo, bili mo kan mga akol, ngunaya pala krangal malangata, ngunaya kumili ang bread, rice, pasta, nguni, noodles, ka beans ngone.
2: Mm.
3: Na beans.
2: Those numukun in tins.
3: Eh?
2: Shop boy. Kajina ga kangora numukun in red beans mala.
3: Yang ngone banikit mil ngay ngona shop ngay kangora beans. Kajina wa ngone the red mala ka beans mala ngora ngora. Muni malangat talimurong main makrumbal ko. May lakra nga liyapay. Kangunan rin mo tubulong nga mga ito limurong lakra miyapay tao. Na nga tayat ko rin nga nga ikadyo ka nga yata mo kaya pa na nga ingat ang nga malaya ko.
2: Yo, there's some merenyang palandawoy ka tinagatuwa liti tangan juka kangura.
3: Yan ko na.
2: Palanya biscuits, ka cakes, ka lollies, chips, ka soft drinks, ka ice creams, chocolate, koryul, tangan. Duwal chuka mir, mirtir.
3: Yo, nguni mo ka naman nga kung ngay lakrang liyapay. Nguni malangat ta biscuit, ka lollies, ka chips, ka soft drinks, koryul, ice cream, cake, ngunay malangat tangay lakra nga la. Kale-kale. Ngunay ngay kamakura militir na tangang.
2: Juka.
3: Juka.
2: Yo.
3: Yan ngunay ngay ka ngunay ingat tangor malangalin yung lakra nga la. Ngunay ngay ka juka ngura darwa militir.
2: Yo. So tilti boy, meron yang ngata. Walal main mak militir. Pili lurukon militir juka ka ngura.
3: Yo.
2: Yer Balandoi Marnyangata Sam Mainmak Balanya vegetables ga bread ga rice Biledina gawala lang gang gal gangora marlur kunjuka Yer Sam Marnyangata Balandoi Yatkor Miritir Biledina gangora wala langal tangan joka balanya biscuits ka sweets ka cakes ka balanya
3: ya ya pa ma yo ngoni rin mga kol bili mo kaya pekan lakrangal kliyad mga kol muna nga ikang ora murnyang ngata balandawal kanga makur malawang ngayon balanya kon vegetables rice kangon yung balanya malangata Ningai lakar ngal ngai kangora main mak ngata. Lur kur ngai kangora joka. Kangona balawang ngai ngata ngai kan ngoni grup lakar ngal. Palayan akon biskuit ka lali, ka chips, ka kai, ka kodil. Ngoni malang ngai kan lakar ngal. Murnya ngoni ngatain. Yur ngai kangora joka tarwa meritir.
2: Yo.
3: Mane apa?
2: Yo, you welcome apa?
3: Ma, ya pa markup
4: mera. Yo, we're listening you on radio. Dunjing or. Nga makayur mo bakpak to.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wang angur ni lan mala handing lan marikin, ane lan dengyo ka balara wargo yer nangarra, pai mala marikin bicara, mala marikin ko angain bicara ko ni apa mering ora ko,
2: ya
1: ko melpona muka, yo melpona, nak karan walanga, yo walanga bicara ya karena dia langal itu amin mak mana ya ka marikin ngale ko. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan bala niya ay waloy na kundual para lang yung winya yura larongan na lang yung kan pwede lang yung makin nga rin ngurong nga ay dulikor marikin lang yung kan kandar ngul kadaba yung nga kan kapitira kan wangan wae chaykar niko chaykar ako yung mal turjal ko para dalwa nga maringi nidole dunga pitira nan ko kalar kamarikin lang yung kurpulo riyan kurpulo dal na ngor eh na ngor wanga rare bambik wanga yako kabala na nyokan marikin ang ira kyalla ngoro ka niya lang na nyokan marikin may makandar ngon dya bala na nyo nangal na yol ngon yun rin niya lang hindi mukul miringo marakan warakan batar ay makinan ni warakan dinggangal bala niya ay waloy kuyi bala niya warakan dinggangal makin nangal nyokan bay lingwan marikin yan. Kandar ngul ngayi wangan, wai. Tiyal ngali ni nawara ngul, alam cha gul mo dir. Adut linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan ngar na linyo. Bayang linyo ngata kanalukan na kapu. Kakultar niya lang bayang. Ninan linyukan, kapikyan niya linyo dal na nangalu. Ngay kan naran kulta. Ang ngayon makin ngunin, madayin ngamay, bumar na. Ngayon makin warakan ngunin bumar, dingga na huy na. Gul mo dir ngayi waloy, bala niya na kundual walo dal. Pai kultang una-una rakang ali jaikai na ngatal na warakan na bijang ngara. Para lenyo jaikai yurna. Jaikai lenyo marikin kan kangain daba yurdar na nangal. Lenyo langal ngadep miringui. Pai yur maraduan ja. Para kai kan warna yur lenyo langai. Kung una kung ngamain bijang ngara. Jaka ni ngatil gaki ngara tudurik kura bijang ngayar ako. Pai yur ninggi kan kan maji ngara na jaikai na bijang ngara. Amarikin da burna lenyo. Jaikai na madual. Ya kabar ada ninyo dual. Bilgana ninyo kanun ninan. Para ninyo yul ngo. Pinyalang barang yul ngo bunana. Pinyalang barang kada bunan pikir ngara. Ayaw. Ay makin nga tinan ninyalang mukul meringoy. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Rakunyar aku. Mahibik manda. Nga tinan mala makin ninyalang. Kamala yun iburum na guru pawarakan ninyalang ninyo makin lukanan nyangur na. Nyangura. Tawarakan nguni. Kuyi mala. Tinggalkan waloi tukanan linyo bala nina nana perwara una nina nana perkan mulai makin ngati nan linya lang kabar kong linyo ngundi wangang uja marikin pala nina kun nguna landin nguna tabla hati pala nyokan marikin ay nguni bar kong ani yu linyo ngundi jay kerakan pala linyo nina nana perkan warakan na makin batay nyanguran lukanan linyo makin maninan pala nina makin linya lang ngati nan.
3: And I'm Pam.
4: And we're from Alice Springs Karma Radio.
3: And you're listening to
4: Yolngu Radio.

0: thumbs up.
1: We're gonna go one, two, three.

0: Yo, namir bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mir ngarayo ngo jambar pingo. Unay rapay kakapoyak na ngo. Kupapa ang ningara ko darok arang lega jambar pingo. Wang nga darok. Ano kung bukuro pradiyak ats ko. Ano naman nga nilali kalkarang nga to dual tarok to nupayam. At yan naman to jambar kulaw jaga. Kagapman na ngo la ngayang ngo bilmram o nangu ngo yang nga bilmram arang nga ito jamalim rungkal rambang ni galki yul ngo kapalanda arang nga ito magaya merutukal limro ang mga mayan room. Yo. Ka ngarapo ko urupan na kon tuwal wanga ringgit ngo yul ngongor ka naman na ba puro diyal kanina kadual kajaga diyak wanga nulun ngor katuwanga ayo tang raka jaman nawe local decision making na kon room na kendo yul ngoy room ang mga mayan kapoyak ko di pali kapoyak ko kagal yung kurmata ko na gabitan wanga yo tuwal gam morongon sa murodal kabitan ng alato na wilakram napur kajal tirang ni na ito gabman to maradarangan yung rom ka jamar kulay utukar darangan rom gor at yung rom do para rale yun mir margalim rito nga mga mayon tukar walang amany makmetro walto majingutan ka walto nguni jambat ka rom maram kagaraman pangrongin nila. Number two, kamuro, ini kabitan napur kajal ter, ini kapan to mak mak ton yorngo kakal ko, maya leu, karom ko, kadalangan dua ni tukar, ka number three, nama napur ngole, ure pun lecho main mak tukar ka kungay un mir para rali un mir rom gor ka kakal korong ama kole gor kay number 4 na program mam o jar un ngana porong ko ngana poro ngala par mirin ka wala lang rom ka ko yang nawe ka main gitir wala lang kor marga yor ngo ga ngayang un mir ka mulukur walang gue nga nawe muni rom kor gale kor walal tumal mam dukar nakin wala tulun na purun dukar kor gama marga tungunin dukar limur jamar kuleo jama walal tu mal mamati ga darangan walal tu ga nguni wali jalkil wap tu na purun gal rom lil manjmakil number 5 ni gabichan we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha, welcome. Napur kajal ter, ngoni government to kumur wajt manapur ingan, nina kumur, margalimur to wangaj manapan mir rambangi, rom go, tiak, kacandulimur jamar kulin jama, na kilim berdua ngau jaga ka buk makan kurutu mirmala ratu jama rambangi yul ngawalal ka gapman kungkait mirbala lali mir number 6 jangai gamru dual gam gapman jatuh gulyona kuyang anangur na manj maklimurung ka walau yan betul kabi rom jaman be walal mangi nacan waktu jaga limbung kalango ya bian ka butuh bicuna yul ngawalang marga lim tu rambang ngejama walal tu kulyun kue yang nang mabalan yang ngogam napur mangi namanya maknu mulang balan yang ngor ka kangran wal tu rom jajak limbung kalango ngor kawal lah lakannya berungan wala main kena channel tu jaga le murung kalangau jamar kuleu taro ade lingai kangora mole yor ngongole na bijan lekan ngor kanamir ka bolo bijan koyang ngai ngole gap man ngai pin berga ngai ka bijan koyang ngai benan ngam man mak beli ngai kana right kunamir nguluk pala jamo na tal tal ngai tul jaga lem rugala ngau jamar kleu kolion ngai to gap man kolion neto tukar koro dua lecan dengan ini kaku yang ayam bina main mak ni kengaya tam anjali ni terongir nak perunggal boleh ni gapman karena perunggul ngoli das malah itu rambangnya jama rambangnya saat by saat beli merdu jama rambangnya margalem tu tukar mamunna gale jamar kuleu ini yutta ya kayak yutta ingat jangan ini lima tempat mampuk karung ini nak kan waktu maga mereka kurum kurumain gitu jamar kule ya kan waktu ya kurumain gitu ya kan waktu orang acara ini kurumain gitu pada waktu mak mak tu nak del kurorong nunggu gap manko kurum kule merunggalango pada tu jamar kule ngutan ga yual kirian rum luap tu yo pelanya nampak saya penjangai kapi jangan akon lemur yur ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali kal ketir lemur ngal gamain ketir lemur ngrom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butir bicun lemur ngal ngau kali mutu walang butir bicun balem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngi gonga ngi jamar kulin lemur ngul lemur balai bil mam napung kal lian yakabalan dal meter kal bil mam lain aya karali yul ngol lolan meter bel mang menjo na pugal mar mar tudangan ngai to walal jamar kule balan da rom go ka yul ngol rom go kadara yan gal kring ngol maga ya mril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur bona na mir yura na mir kor rom gor kapman kal Kapman kayol ngo Napung kayan Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak na tingnay kadara Ayol walal nga lemur kanina Dia le kapoyak Lemur to jama Lemurong kalang kurtarang naur Marga nga ito nga pagi Darangan lemur yung kapman to Lemur to walang darangan Tukar nga lemur to majijama Yura na mayro Kamar dengan Amir, ke Ganjar Amir, balan meninggal itu dole jamar kuling mar itu balik nangor bil mram ngayang balan dari romgo, kayur ngor romgo ngay itu dia ke Malton, pelajar acara Korean, ko main mak Korean dokar koru, ke balan kali meninggal itu ialah jauh nado lelira sih pelimurungong, ke awal nato macam pelimurung gama, muruarin bala, yo balanya. Yo, number 9 Kamro Limurong Dual Ngay ka bichan Nakon wanga Sarok Limurong ka bichan wanga Napur ka jal Tira ngone Jamar kuleo Ka chandarom Nga mga mayon Nakon This is in my king guru Jamar kuleo Do jama Ngone Buko aton mer Dial ka poyak ka balang apa gitu atun daun court lel marga wala tunggu nilai court mur jama daun lemur tu dia pun guru penolanggal tukar nacan lemur kajal ter ya ka wala tu ka ngama-ngama yun lemur rom nanya lemur tu dia ngama-ngama yun ka balang guru penolanggal wala jatuh tangan lemur tualacan dia lemur tu ngama-ngama yun tukar maga mir court kur Marga lemur mangi, yun lemur tu balai yun, oh nakun lemur tu jamur kulen yun nakun bala, ngarak kaliral kal, kayul ngurum guru balai main gurupan, marga kal tumpi nama, kakal ko, rum ko, kal tumpi ngutan, gayar tu nabi ngui ya ikurung ngudali, mar tu balik nemur kal rum ngaya tam diang bala, menilim kami tir balan dal gari rum ngai kal lemur mar tu balik mam, kajamar kulen kami tir nadum balik yun. Lemur jajal waktu dawat tun marawal to do atin ngatil rom burja yun mo kurdarangan ayun na nga pagin ang darangan mati rom ay ito marang nga matir na wal ngay kaya marakulay namurong ngayang unwalang ko para niya number 10 manikabit yan mga nung nga daw kapman ko napur to mamdukar o jari napur to napur ko lang napur jamar kulay nalcan napur to walang kular tinya maram o ngutan maram napur o yan napur o yan do jamar kulay napur ko napur tukar lagal kana kurwa jan wal tumain getir kana nakuna pur kajal tur wal tumain getir yakatun ni dia le balang amang amayon tole wala ngai dia le bala kot kurwa jan ngai dia le bala rum ngunga pagi kur na pur main kita jan pur jaga wal jamar kulun pur wal ngom na pur ngal ganjar kur pur yo yur dole na pur bayang ngana jam amang makom dia na kon community ngur Muni ni na prendo gonga yon. Rupya na prendo gonga yon. Ka girip mo na prong building wala na mo na prong gonga yon na kon pending go ka infrastructure wala na ko mala margale mo to man makuryan dokar kor room kor walang jama. Ka ngamang may no lang dokar. Rupya itong gonga na prong ka bulo na prendo gonga yon. Wala na mo na projal. Tukar ko na kung may makuja mao balay tukar lil kabulo nga na purong mulka malawa nga malaga ngata na purong nawe yan ngunawal ngayon yung rin nga na purong dirtipo yung na purong jaga walang jamar kuleo yun na purong pichan debilian na kundo di pala yung nga ni na purong dugong ngayon ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleo nirpan yo pala niya Number 12 ka bijan ngawanga na purja kajal te ni to government rally marki wajt man na purin di pal jal kril mulka l to al rom lil di pal na kun kapo yak lil yakan ito abar kung na purin ngama kabutu bijan na purin rally marki ka nini na purin kaldi al gomur gomur limur to nina marga limur to yura na mir ka kungay on mir Ang mga mayon dokar na purnong ito lakam na napurgamay makayatam anak ko na purmayang gitin anali na purom dungot dar nalcha na purto darcha kum rom ka balaya walay maga il ray prip milil rom lil ka kung kayo na milil rom lil ka jaga milil rom lil na purwalay ng dojamal kulay nirpan Tuwala na purong yalak umiro na purong leaders malakanin na to at jamar kule o alto ngunibilian maram pero maram at dukar ya alto maram parang daw alto rom kumain gitir kayol ngo alto rom kumain gitir rambang yan dapir kum kadole nyo lang kung dukar bala alto kanin na yalak umiro bala nya
1: yo thank you numalang ko butuloy kyo daw tambal yol ngo ready early
2: Yo, no matter how much you're already out there, I'll set up some college.